ayina kura ne mfa na sema no ewurati awu ayeyi be kura ne be fata o minya ko una uti osoro awu ti bo hoda da o mintu ayini so tofu be pri na abike mo ayeyi nya ko pon ti mo da da da da My Lord Jesus, you are great. You are mighty. Lord Jesus.

Obe wi mani ni wo opopo ye kwe ni adi boye yoti sami kana se chopo na wayami say Jesus.

0: Yaka.
1: Hey! Angwa sama! Angwa sama! Kredita nko pono da so atias. Do hana ko ku bia nyanko pono da so yo. Tanya na ki sa fata. Eh. Oba ni mai ya ba ji afu nko aso mu. E ko ba no foro nko na ke dia sa che de mi fam. Na si nyanko pono da so yo nyame se. Oba ji ye. Why no ba no foro, why no se fo? I'm a man.

na to no hompa fa kwati de to no so wo wa ni kwa so wo ma me ne wo na ba ko so afa ne mo ti eja se fa so wo di ba no ma yo so ba fa na wo ha ma wo ya wo ma ya no wo ya fa na na wa se se ne yo ha na ma na to ntai na ba bra ba wo ha wo da dem sam se na se me ya to wo ka ba wo sa when I'm in a hot spot, when you have one time, hey! When you, hey! Hey, I'm back! Oh, I know! I say, that is.

set it at him. Obi ama wa wa dia. Me na wa siya. Me na wa siya. Me na wa siya. Me na wa siya. Me na wa siya. Me na wa siya. Me na wa siya. Me na wa siya. Me na wa siya. Me na wa siya. Me na wa siya. Me na wa siya. Me na wa siya. Me na wa siya. Me na wa siya. Me na wa siya. Me na wa siya. Me na wa siya. Me na wa siya. Me na wa siya. Me na wa siya. Me na wa siya. Me na wa siya. Me na wa siya. Me na wa siya. Me na wa siya. Me na wa siya. Me na wa siya. Me na wa siya. Me na wa siya. Me na wa siya. Me na wa siya. Me na wa siya. Me na wa siya. Me na wa siya. Me na wa siya. Me na wa siya. Me na wa siya. Me na wa siya. Me na wa siya. Me na wa siya. Me na wa siya. Me na wa siya. Me na wa siya. Me na wa siya. Me na wa siya. Me na wa siya. Me na wa siya.

chantumuna, na chantumuna, na makase, wo, wo na wa yemi adu, kasiye, eradik,